fweni mambumbu maduki riba nuni bekatanga sodi alumbu kayoke sodi alumbu kayoke kantumini fumunga niko oh. Kantumini fumunga niko oh.